ngiso moyeti ziteti mona ya kipasiti ngiso mubara ngiti sina poto atena kete ya katingi nzali mosina tati duma tisara matanga na zotige mokrisa sewa timo sese chakotara timo ayo mokrisa sewa timo.

Moyo pata ti mo kwe mo kena dana liti mo pe mo la mo na kikio na kodoro wande kamene a ondo ti mo moye ti giri tonga sape zabi tena na mo si.